Gwyn yr chys a chyti sa a chy ha chwn gyn Excellent Radio Hadw o sac 100.7 a Kwan.